0: ụbọchị dị mma na maka ndị lamọ onye ndụ.
1: Otu ahụ ka dị.
0: Nkọwa mmeso ma ya jige bụ. Ma nkọwa ya jige bụ. Nkọwa mmeso ma ya jige bụ. Ma nkọwa ya jige bụ. Onye ya na mati ka akụkọ. Echi neke mmena m dishi familia m dishi ndị lile ndị kpọbatala enyi mba. Dishi ikwuru ibe m. Okwefu ka ndị bubu ya ya nleta anyị n'ime izu anyị agachakwa ma lọtakwa n'udo. Ndị lile ndị nwe m mgbọrọdụ ka okporo ụzọ. Okwefu ka anyị ha nwe mgbọrọdụ ka okporo ụzọ. Ana kwa m ekele Chineke n'ishi ndị lile ndị chọkwụrụ nke afọ. Na ndị lile ndị chọ dị. Ana m asị ma ndị lile ahụla adịghị. Ana m asị ka Chineke mezuola ọchịchọ obi n'ime izu ndị na-adọ ebe n'aha Jizọs.
1: Ị agaziekwara gị ndewọ dede ma ịgbalịala maka nke ahụ. Alo? Owe ya ezi nne dị ọra mma.
2: Nwaanyị amụrụ amụ. Nwaanyị amụrụ mgbe a na-amụ ndị dị mma.
1: Adịkwa m mma ma mmele otu imekwa nụrụ.
2: Adị m mma ezinne dọrọ mmasị na ngọzi ga-adị n'ezinụlọ gị.
1: Otu a mami ya gazie.
2: Ya gaziere gị. Ana m ekele Chukwu n'ụbọchị taa. Onye mere ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Onye na-ekwe ka anyị si n'ụra fere n'ọnwụ. Ọbụna dị n'isi ezinụlọ m, n'isi ndị ya dị m niile, n'isi ndị agbata obi m. O kwe ka a nụtara akụkọ ọjọọ ọbụla. Na-ekele n'isi ụmụ isi oche nọ n'aba na-asị Chukwu ogologo ndụ na ahụ isi ike ka m chọrọ n'ebe ha nọ. Na-ekele n'isi ezinụlọ Christopher Onwuka, ezinụlọ Michael Nwibe na ndị ọzọ na-asị Chineke biko onye malitere ọrụ a ya lụrụ ya ruo n'isi njedebe ka obodo anyị bụ Naijiria ka Chineke wetara anyị udo na ịhụnanya ka o wetara anyị amamihe dịka o nyere Solomon. Anyị achọghị ọgbaghara, ihe anyị chọrọ bụ udo na ọṅụ. Na-ekelekwa n'isi ezinụlọ Oyoyo nwa m, onye na-apụta ụbọchị ọbụla na-eme ka anyị na-enwe aṅụrị si Chineke gaa n'iru gọzie ezinụlọ gị.
1: Oyoyo, owe ezinne,
2: ka m gụpụrụ n'Chukwu okwu abụ.
1: Adịmma ngwanụ.
2: O mere mmara ya, Chukwu mere mmara ya. O mere mmara ya, ihe ọ sị mme ka m ga-eme. O mere mmara ya, Obinigwe mere mmara ya, aka Jehova mere mmara ya, ihe ọ sị mme ka m ga-eme. Oyoyo dịrị gị na mma.
1: Mma gị, oya gaziere gị ezi nne dị ọrọ mma. Ndewọ, ndewọ.

etu ahoka di o dikwa ka mma kwa na enwe n'ọtụtụ ndị bụkwa no ndị ụbọchị taa bụ ụbọchị ha ji were na aga ụka ndị nne ha ka anyị were tu egwu a were tepụtụrụ ha ugbu a ka ha nwee ike gbarịa

ebere m ka emechara anyị ga-agụ akwụkwọ ilu isi ya nke iri abụọ na itoolu, amaokwu ya nke iri abụọ na abụọ. Dịka m gwara gị na m na-ejikarị nsụgharị abụọ were gụpụta ya ka o nwee ike doo gị anya nke ọma nke ọma. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ ugbu a na ịgụpụta ya bụ akwụkwọ nsọ ka anyị nwee ike zọbanye ụkwụ n'ịtụle ihe ndị nke anyị nwere ike ịmụta site na isiokwu anyị chọrọ ileba anya bụ ihe ndị Baịbụl kwuru gbasara iwe. Jide akwụkwọ nsọ gị o, dịka ị ga-esoro m tupeta akwụkwọ ilu isi ya nke iri abụọ na itoolu, amaokwu ya nke iri abụọ na abụọ. Ọ bụrụ na iji ya n'ekwentị gị, ngwa gbaga o n'ilu isi ya nke iri abụọ na itoolu, amaokwu ya nke iri abụọ na abụọ. Maọbụkwanụ na iji nke mkpo werekwa ntụpete gị were tụpete akwụkwọ ilu isi ya nke iri abụọ na itoolu, amaokwu ya nke iri abụọ na abụọ. Maọbụkwanụ ọ bụrụ na onweghị otu o siri dịrị gị mfe na iji ma nke ekwentị ma nke mkpo, nwekwara ike tụọ ntụ gị na lekwala ka ihe ọbụla dọpụ gị n'uche ige ntị mgbe m ga-agụpụta ya site n'ikuku. Akwụkwọ ilu isi ya nke iri abụọ na itoolu, amaokwu ya nke iri abụọ na abụọ. Ebe ahụ na si na nsụgharị nke mbụ m ji: onye iwe na-akpali esemokwu, ọzọ onye na-enwe ọnụma rinne na-ejehie rie nne. Onye iwe na-akpali esemokwu, ọzọ onye na-enwe ọnụma rinne na-ejehie rinne. Ama m ịghọtara ya, nke ahụ bụ nsụgharị nke mbụ m ji n'aka. Aga m achọkwa ka anyị gụọ nsụgharị nke abụọ m ji n'aka. Nsụgharị nke abụọ m ji n'aka n'akwụkwọ ilu isi ya nke iri abụọ na itoolu, amaokwu ya nke iri abụọ na abụọ, sị: onye na-ewekarị iwe na-eme ka esewe okwu, onye ọbụla nke na-ewekarị oke iwe na-eme ọtụtụ mmehie. Onye na-ewekarị iwe na-eme ka esewe okwu, onye ọbụla nke na-ewekarị oke iwe na-eme ọtụtụ mmehie. Ama m na o dosola gị anya ugbu a n'ihi na akwụkwọ ahụ bụkwa na akwụkwọ ilu anyị na-ekwu okwu ya na-akọwapụta na ihe Baịbụl na-akọwapụta ebe ahụ bụ na iwe ọkụ na-emebi ihe. Ọ na-akpa ma onye na-ewe iwe ọkụ ahụ ma ndị nọ ya nso aka ọjọọ. Ama m ịhụtala mgbe onye iwe ọkụ malitere iwe ọkụ nakwa ihe ndị nke na-esochinụ, ndị nọkwa gburugburu na-anụ ụda ya maka na ikuku ya nakwa mmetụta ya na-emetụta ha. Ọ bụ eziokwu na enwere ihe nwere ike ime ka mmadụ wee iwe mgbe ụfọdụ. Nwere ike nwee ihe ga-eme ka mmadụ wee iwe mgbe ụfọdụ. Baịbụl kwuru na ndị na-ewe iwe ọkụ agadịghị eketa alaeze Chineke, dịka akwụkwọ Galatia isi ya nke ise, amaokwu ya nke iri na itoolu ruo iri abụọ na otu. Ka iburu ya n'uche, nwere ihe ndị kwuru na Baịbụl nwere ike inyere mmadụ aka ịkwụsị ị na-ewe iwe ọkụ. Ma ọ bụrụ na ịchọpụta na ị na-ewe iwe ọkụ, ọ mgbe niile ka iwe iwe dị njọ, nke ahụ bụ ihe mbụ ị ga-achọpụta. Olee mgbe iwe iwe ji dị njọ? O nwere ihe ị nwere ike ime iji ghara ka ị na-ewekarị iwe? O nwere ụfọdụ amaokwu ndị nọ na Baịbụl ndị kwuru gbasara iwe. Ka anyị tụlee nke mbụ: ọ mgbe niile ka iwe iwe dị njọ? Mba, nke bụ eziokwu bụ na iwe iwe adịghị njọ mgbe niile. E nwere ihe ndị nwere ike ime ka mmadụ wee iwe. Ị na-aghọta? Dịka ihe atụ, were ya o na akwụkwọ Nehemaya isi ya nke ise, amaokwu ya nke isii: ezigbote iwe were ohu Chineke bụ Nehemaya mgbe ọ nụrụ na a na-echi ndị ya na ha nọ na-efekọ Chineke ofufe ya ọnụ n'ala. Ezigbote iwe were ya maka nke ahụ. Mgbe ụfọdụ kwa, Chineke n'onwe ya na-ewe iwe. Dịka ihe atụ kwa, mgbe ndị ohu Chineke n'oge ochie kwụsịrị ife ya ma malite ife chi ụgha, ezigbote iwe were Jehova, nke na o jiri iwe n'ọnụma ahụ weso ha iwe dị oke ọkụ. N'agbanyeghị na e nwere mgbe Jehova were iwe, ejighị iwe mara Jehova. Ghọta ya. Ọ dị iche na mmadụ ịkpasuru mmadụ iwe ya ewe iwe, na-adabere n'ihe i mere mgbe ahụ. Mana ọ dịkwa iche na ihe eji mara onye a bụ gịnị: iwe iwe. Ejiri mara gị bụ mgbe niile ọnụma iwe jupụtara gị n'obi. Nke ahụ dị iche. Ọ dị iche na mmadụ nwere ihe i mere ya ya ewe iwe, ọ ga-ewe iwe maka na ihe i mere ya wutere ya, ọ gbarụrụ ya obi. O cheghị na ị ga-eme ụdịrị ihe ahụ. Ama m mee na ghọta. Ya wee wụrụ na otu ahụ ka ọ ga-adị na ihe gbasatara ya bụ ọnọdụ. Ị na-aghọta?

0: papa gọziere mụ
1: etu ahụ karịọ adịka ụbọchị ụfọdụ ndị ụka na-emekwu ụka ndị nne taa na-enye mba na chifu 4.3 FM n'ala abanye sokwa na-asịkwa ka ndị nne bụrụkwa nnọọ ihe ha bụ na-aga n'iru dịka ha na-emerụba ụbọchị nke taa o nwekwara onye si m biko biko yo na m lekwu oge dịka nke a were sịkwara ya nne ya mama ihe niile nke ị mekwara m echefughịdị m aka m na-ekelekwa gị ruo echi adị m aga m akpọtụ mama aga m akpọtụ mama mmadụ onye si mkpọ oku a bụ oge echi ezadị ka m kpọọ mama ọ sị na mama aha ya bụ Deaconess Ana Anyanwụ ka m bee ya n'igwe ugbu a otu a.

0: Alo.
1: Apple lady.
0: Away.
1: Why in Paris?
0: Eh?
1: Honey, honey.
0: Bagam. Ewu, onye nke agbapụla ye. Abiko kpọta ha chi menu. Aha. Alo.
1: Okay, Apple lady.
0: Uh-huh. Lata hachila.
1: Oh, hey, huh.
0: Bagam.
1: Wanyi pari.
0: Chai.
1: Eno kwa kamwanyi siya.
0: Ana sirimike obunne. Mwaka mne obunne noka. Ịdọ aka na ntị adọrọ ebe ahụ ọ maka onye na-eme ego bam bam bam ọ maka ịkwa iko ka ọ maka ekwughị eziokwu ụgha ka ọ maka mpako ele nke ọ
1: okay particular one mere ịdọ aka na ntị
0: iben ego akwụkwọ proverb ilu isi ya nke ise awụ ikwa iko ogbo nne asị na m ego enweta nke a Ayola me.
1: Okay.
0: Ya gaziera ge.
1: Ndewa.
0: Ebunna zatara yao. Obu edo aka na ntimegide ogom nke ekwa iko.

0: Allô? Allô?
1: Moi, du Portugal.
0: Oh, oui, Brodo Chena.
1: Niemkano.
0: Arimankano si, eh? Mgbe Jizọs malitere ọrụ ya ikwusa ozi ọma, olee ihe bụ isi ozi ọma ya dị ka edere n'akwụkwọ Matiu 6:4? Gịnị bụ isi ozi ọma ya? Gịnị ka ọ nọ na-ekwusa?
1: Ọ bụ ka anyị chegharịa.
0: Na gịnị emena?
1: N'alaeze Chineke. Alaeze Chineke abịala nso.
0: Adịla, ịsọ abịala ka ịsọ dịla nso.
1: Ọ dịla
0: nso. Ọ dịla nso. Uche na ngwale kwe mmiri mgba gị. Lọlọ gị ọ n'ebe?
1: Ama m ga atata ya, chọọ m ka ọ daa ya.
0: Gị nyere ya aka nọ.
1: Ngwa na ka m nye nie. Ngwa.
2: Oyo.
0: Lolo, brother Uchenna.
2: Nwanyị Paris.
0: Ele ti mere o.
2: Adimma.
0: Ụmụaka kwari.
2: Ụmụaka dị ya.
0: Adimma. Ngwa ele nke na ahọrọ ugbu. Nke ahụ agachala anọzi m na site na nke isii na-agbadazi.
2: Oge nke isii. Ngwanyere m nke isii. Akwụkwọ nke Jeremaya o.
0: A na-agwakwa gị o. Amanụ m otu ị ga-esi sitanụ nke ugbu a. N'akwụkwọ na nke isii a, kwesịrị m nye gị nke isii. N'akwụkwọ Esther. Amaokwu isi nke ikpeazụ nke akwụkwọ ahụ. Olee ihe wụ isi ihe edere wụ ihe ebe ahụ na-akọwapụta? Nke mbụ, isi ihe nọ n'akwụkwọ ikpeazụ ya, isi ikpeazụ nke akwụkwọ Esther, ọ na-ekwu banyere ọdịda nke Haman? Ọ na-ekwu maka mbuli nke ebuliri Mordekai n'ikikere na ihe niile? Ka ọ na-ekwu maka oriri ndị nke riri o n'ala eze Ahasuerus? Ka ọ bụkwa na imesapụ aka nke eze Ahasuerus? Ele nke ọ na-ekwu banyere? Dabere dị gị n'ahụ ka o nyere gị aka. Esther, akwụkwọ ikpeazụ, as na isi nke ikpeazụ, chapter ikpeazụ nke akwụkwọ Esther, olee isi ihe kwuru na ya? Ọwọdịda Haman, ọwụ mbugo Mordekai n'ọkwa, ọ bụ oriri na nkwari nke nọrọ na ala eze Ahasuerus, ka bụkwa na mmesapụ aka nke eze Ahasuerus?
1: Ọ bụ na oriri na nkwari nke eze
0: Ahasuerus. N'akwụkwọ ikpeazụ nke Esther. N'akwụkwọ ikpeazụ nke Esther, Brother Uchenna. Brother Uchenna, hell Chineke nna. Ịsọ oriri na nkwari? Oriri na nkwari amasịra gị na nwunye gị? Ya wụ ịnụ ụnanụ na ebuliri Mordekai elu, le ịnyịnya. Ịnyịnya a Haman na-eji agbagharị, si ya wụkwa ọfụ n'obie. Ewere ya vụ ige Mordekai, Mordekai ewere ya na-awụgharị. Abịa lee n'ebe hụ Haman si ya gwuru ili, ya ga ili onwe ya. Na wode Mordekai. Elikwuru eli ebe ehi. Ya bụ akwụkwọ ikpeazụ nke akwụkwọ Esther, isi nke ikpeazụ ya kwuru banyere mbuli nke buliri Mordekai. Alo? Owe? Nwanyị ndake, keke imelu?
3: Udodi.
0: Ana ana agwakwa gị o. Ma m hụrụ ya anya o. Nwanne m, ihe banyere bọọlụ, unu gbawa ka ehi. Paul doro aka na ntị ya banyere mmadụ iji onwe ya na-atụnyere onye ọzọ n'akwụkwọ Korint isi ya nke abụọ amaokwu iri na isi nke iri na abụọ amaokwu nke amaokwu isi nke iri amaokwu iri na abụọ biko. Ọ sị na ole ihe Paul doro aka na ntị ya gbasara mmadụ iji onye ọzọ na-atụnyere onwe ya maọbụ jiri onwe ya na-atụnyere onye ọzọ, ole ihe ọ doro aka na ole ihe ọ sị na ọ bụghị. N'iji onwe gị tụnyere onye ọzọ nwanyị ndọkị Paul sị na onwe gị isi. Alo nwanyị ndọkị sị Paul sị na onwe gị isi ọ baghị uru na ị ga-eji onwe gị na-atụnyere onye ọzọ. Ahịa m na-akọrọ n'oge na nọọsụ na ọ baghị uru ka anyị kwụsị ya. Otu a. Ejila onwe gị na-compare onye ọzọ n'akwụkwọ Corinthians ndị Corinth nke abụọ isi iri amaokwu iri na abụọ. N'ọwụ ihe ezi uche na-adịghị na ya ị na-eji onwe gị na-atụnyere onye ọzọ kama ma oke ike gị ha na Chineke ga-anabata ya. Nwoke ndọkị kwa nnụchara ịṅụ akama ịkwa ememe abịa ṅụọ ke m eme gị bịa meti gị ọhụrụ mma na mkpafara ụkwụ ụgbọelu meti gị mba ma ọ wụrụ ebe gị nọlụ ikwe maka ikuku dị ahụ mba ị ga-ejisi aka ike ana m agbasi ike hafụwa na ihe ihe gara ego iwere mgbe merụọ gị ahụ ekwe ịhụ na ihe na-agụ gị nwaanyị ndọkị ya gaziere gị nwaanyị mara mma ndewo adịmotu aka m ga-esi chịkọta ya n'oge ajụjụ ndị sitere n'akwụkwọ nsogbu a ka m mara ma m ga-eletụ anya ma mama oge echi eze adị ma m ga-anụtụ banyere ya ugbu a mara ma m ga-elebatụ anya na ihe metụtara ịkpọ ya ugbu a n'ikuku.

0: Adam Mode Kogawala, Kamlena. Hello?
1: Hello?
0: Mama? Hello? Mama le? Mami nanu me di kone sanyangu anu.
1: Okay.
0: Hello ti mere o. Ade mama, hello ti mere.
1: Ade mama ne.
0: Eh eh, ta wo no bo chi yo kan din ne, e kanu kwa no lo uka.
1: Eh, a kanu lo.
0: Eh, ina ha yo kwa lan kwa na agbo egu nde mama. Ah. Aha, a esim no lorun gba sozi no na ba enyi ba FM na akpo gi
1: onye
0: asim eh
1: eh
0: esim no lorun enyi ba FM o na akpo gi ai no na ba aha mgbo yoyo eh oge cheza di akwa mgbo gi nwanyo asim kpo gi ta na ta bo ka ndi nunu ale In anum eh eh asem nwa gi nwa nyoge eche zade akwa imi ya eh ha wi awonye sem kpo ga sem sege eh asege thank you makin ihe nene nke imere ihe obula nene nke imere aja nene nke ichoro ekpere nene nke ikpere mmaku nene obi uto nene nsusu anu nene nke isusuru ya eh na iwo onye ya ji aga na onye ya ji aba ni dike iwo ma o mi ya n'ubochi ta mara gi mmade ka uka ndi nne unu o anam na ekuru mama oku ihe akopuru mu ugbu a o gine kwa ni Kamle ma nge kuto kwara mama ozo.
1: Hello.
0: Aha, mami, eh? Ana na mna gwa ge so ge ti sim gwa ge ni ihe ni ni mere ya na ndu ana ya na echefu echefu. Aha, na ikpere ni ni ikpere. Notice ni le ihe ufodo gi akwa gi ki nwike hu na ya ga abu onye wu mmadu ta na igbali ala na Chineke gozie gi o.
1: Amen.
0: No bote ta ma na gi mama mi.
1: Amen.
0: Ni wezi nne nwere ugo.
1: Amen.
0: Eh eh, le ihe na gwa na eze adi oge echi ugbu a. Ebwaliala amam na ege echi azade anola ogolie ka o mata inu o
1: amenu
0: emetia
1: bye bye
0: ndewo otu ahu kadi mommy oge echi azade o ekpere nke ekpere ruru m na aru o si otu a oge echi sire buru nwa kwesere ntukwasi obi na elekota nne ima onwe dire ekpere karịrị nwa mekwere gị nne maọbụ nna kpere gị ya haracha ihe niile ga-adịzi otu o kwesịrị oge echi zade hụla na mami si yo na ụmụ gị ma ndị nke nwoke ma ndị nke nwaanyị n'ihu na otu ị na-emere ya na ha niile ga-enwekwa ụdịrị amamihe ahụ were lekwa gị mụ onwe m na-enye mba na 94.3 FM na ala aba na-asị amen otu ahụ ka m si chịkọta akwa nnọkọ mụ na gị na mgbe ụtụtụ a n'oge anji weno ria maka ututu ofufe sapita kukuonso mecho totu hendi nka imene ni kuku onye ne mubi oto omo kwa mnonye ne gobi oto onye kura mabwa mumeo eji kwa mnaka nega noriba huu dika ngeji ufodu egu ndi nke mge te poroge nuge dika nka ure kwa kutu uche gini nonka oma ki mwike chere onye oribe mga abata nele kere irina buo mnotutu echi muna gega anu kukwa nugibwezwe ni nyimba na te 4.3 FM na alaba mana se kwa gyo nono kwa nuiba hino makana mobu ge nyimba wagage kwa adike nyimba akabu kwa muyoyo na ipo mozi che muna gena ato ndewa.